Mutum Adala, da fatan an nishadantu da wannan waka, da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, inda kuka ci yar daliban wato iyayen daliban masu yiwa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako ƴaƴan su. Kotu a Afirka ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi. Hakanan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Rasha, don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye, ka misali ke cewa mu kwana lafiya.

Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 25. Mai sauraro barkamu da dare da fatan mu ne lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Iyayen dalibai da masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin sako ƴaƴansu. Kotun Afirka ta Kudu ta yanke wa wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru saboda kashe jikokinta. Haka nan za ku ji cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi shugaban Ukraine Zelensky da gazawa wajen tattaunawa kawo ƙarshen yakin da suke yi da Rasha. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iyayen dalibai masu yi wa kasa hidima 20 da aka yi garkuwa da su a jihar Imo sun tabbatar da cewa sai da suka biya naira miliyan 66 kafin a sako ƴaƴansu. A zantawar da jaridar Punch da ake wallafawa a kasar ta yi da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ta ce sai da suka yi karo-karo tsakanin 'yan uwa da abokan arziki wajen tara kuɗin da aka baiwa 'yan bindigar don a sako musu yaran nasu. Hakanan iyayen sun kuma ce hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima ta Najeriya ta baiwa ɗaliban zaɓin duk inda suke so a tura su don aiwatar da aikin hidiman ƙasa tsakanin jihohi 6 da ke shiya Kudu maso yammacin ƙasar da suka fito. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya tabbatar da cimma jituwa da mahukuntan jamhuriyar Niger don damƙamawa ƙasar ta yankin Sahel bashin kuɗin da yawansu ya kai dala miliyan 203 cikin shekaru uku masu zuwa. Kuɗaɗen da ƙasar za ta yi amfani da su don samar da gyare-gyare a ɓangaren tattalin arzikinta. Hakan dai na ƙunshi ne a cikin wata sanarwa da jagorar

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin daukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda daukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a kasar domin daukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan kasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu dauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke daukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ah, a lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ayi ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ayi ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata masifa za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna din, sannan kuma yadda zai tashi din. To kaga tattalin arzikinsa zai dan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu kaga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har ya kai ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba, muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashe wannan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce wai a stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi ya fi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi, da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayananta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma, idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri. Inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba. Sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma. Dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yiwu ya faru, da yiwu ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da ka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da Federal Government ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda. To fa daga ranar tare shirin sa ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kare jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba ba maganar su gaba kida, ba information din ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma sama da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙarana, masu hannu da tsaki, sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammani zai faru. In ka dauka mutum a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganan wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi. Tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aiki, kuma ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilin mu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu jin shakata.

Fatima da Lada, fata an nishadanci da wannan waka, da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, inda kuka ciyar daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayan su. Kotu a Afirka ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi. Haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Russia, don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye, ka misali ke cewa mu kwana lafiya.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi, kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Najeriya mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da ba su ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kaɗai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To, matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa, kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da ka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To, abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To, amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To, don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riƙa ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayin. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To, amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, za ka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To, wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar muhimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka raka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kauce wa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka raka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kauce wa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarihin Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da noma. To kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarinsu su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata masifa za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za a ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka bashi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To kaga tattalin arzikin sa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen guri da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu kaga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har ya kai ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce a stitch in time saves 9, shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi yafi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da ka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainan iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yinsa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da ka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da fara gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da take a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kare jin labari. Dama kana hukumai kamar su ba ba maganar su gabaki da ba information din ma baya zuwa. To abin da ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙarawa, masu hannu da tsakiyar sun zo, an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka ɗauki a cikin mutum 100 da yau ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumominmu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su ɗauki matakin da za su yi. Tunda wani abu ne wanda mutum shi ɗauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan abu, kuma ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu je mu shakata.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi, kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai mahimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riƙa ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an je an yi ruwan kaga sai ka amfani da shi kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yawancin shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an je an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar. Don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi wajen noma. To kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata masifa za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To ka ga tattalin arzikinsa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen guri da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare ne ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma aka tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare ka ga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu ka ga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma ka ga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Batu ya ce wa stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji, daga kafi ya fi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake gani a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayananta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sai iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata 5 wata 6, yanzu damuna takan wuce wata 3 ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata 3 ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan kalkaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace, ba zai taba yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi baya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda saƙon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa saƙo ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimci duba da farar gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kanan hukumai kamar su ba a ba magana su gaba kida, ba information ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasan da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya saƙon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma saƙon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, ko masu ƙarawa, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammani zai faru. In ka dauka mutum a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukan mu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aikin, me ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu je mu shakata.

Tuma da lada fatan an nishadantu da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ciyar daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jahar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayan su kotu a Afrika ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yare na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da tayi haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Russia don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Al-Hassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin daukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda daukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a kasar domin daukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan kasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu dauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke daukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayi halin a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka.
3: Da
0: A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar muhimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi wajen noma. To kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin ta kan yi gine, akwai kiransa assessment, shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu yadda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To ka ga tattalin arzikinsa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, yau kuma an saka shi wajen gurin da zai je zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare ka ga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu ka ga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma ka ga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka ba ta awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta. Idan aka ce kwari ne ya ba da alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa batu ya ce wai stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji, daga kafi ya fi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu da ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka, rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yinsa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi baya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka dubarin da fara gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kana hukumai kamar su ba a ba maganar su gabaki da ba information ma baya zuwa. To abinda yake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an fadan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu karanawa, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka dauka mu a cikin mutum 100 da yau ya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aikin, me ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Sai zubar mu jin shakata.

Karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 25. Mai sauraro barkamu da dare da fatan mu ne lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Iyayen dalibai da masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin sako ƴaƴansu. Kotun Afirka ta Kudu ta yanke wa wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru saboda kashe jikokinta. Haka nan za ku ji cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi shugaban Ukraine Zelensky da gazawa wajen tattaunawa kawo ƙarshen yakin da suke yi da Rasha. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iyayen dalibai masu yi wa kasa hidima 20 da aka yi garkuwa da su a jihar Imo sun tabbatar da cewa sai da suka biya naira miliyan 66 kafin a sako ƴaƴansu. A zantawar da jaridar Punch da ake wallafawa a kasar ta yi da ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ta ce sai da suka yi karo-karo tsakanin 'yan uwa da abokan arziki wajen tara kuɗin da aka baiwa 'yan bindigar don a sako musu yaran nasu. Hakanan iyayen sun kuma ce hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima ta Najeriya ta baiwa ɗaliban zaɓin duk inda suke so a tura su don aiwatar da aikin hidiman ƙasa tsakanin jihohi 6 da ke shiya Kudu maso yammacin ƙasar da suka fito. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya tabbatar da cimma jituwa da mahukuntan jamhuriyar Niger don damƙamawa ƙasar ta yankin Sahel bashin kuɗin da yawansu ya kai dala miliyan 203 cikin shekaru uku masu zuwa. Kuɗaɗen da ƙasar za ta yi amfani da su don samar da gyare-gyare a ɓangaren tattalin arzikinta. Hakan dai na kunshi ne a cikin wata sanarwa da jagorar tawagar IMF da suka ziyarci jamhuriyar Niger ɗin suka je. A cewar sanarwar da taimakon bashin, akwai fatan tattalin arzikin jamhuriyar Niger ya samu tagomashin ƙaruwar akalla kashi 7 cikin shekarar 2027 da ke tafi bisa gudunmuwar sashin noma da kuma na makamashi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da matsalar 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Sahel inda ake tilastawa kusan mutane miliyan 4 barin gidajensu a ƙasashen Burkina Faso da Mali da kuma jamhuriyar Nijar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta bayyana hakan inda take cewa wannan adadi ya ninka na shekaru 6 da suka gabata har so 2 wato kafin jerin juyi mulkin da aka yi a ƙasashen yankin da ke fama da tashin hankali. Kwanaki uku bayan da suka samu damar karɓar iko da yankin Kidal na arewacin Mali, bayanai na cewar yawan sojojin da ke cikin birnin ya zarce adadin fararen hula, wannan kuwa na da nasaba da yadda ɗaiɗaikun jama'a ke ci gaba da tserewa. Kotun Afirka ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi. A cewar wasu rahotanni, kotun ta yanke wa matar hukuncin ne bayan da ta amsa laifin aikata kisan a watan Maris na shekarar da ta gabata. Eritrea ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya ɗauki matakan gaggawa wajen dakatar da Habasha daga abin da ta kira ƙaddamar da yaƙi a kanta wanda ke da alaƙa da rikicin yankin Tigray. Ministan harkokin wajen Eritrea Usman Saleh ne ya miƙa buƙatar hakan ga kwamitin cikin wata wasiƙa da ya aiki inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan da suka kamata kan Habasha bisa ƙaddamar da yaƙin da ta yi mata. A watan da ya gabata ne dai 'yan tawayen Tigray suka ƙaddamar da hare-hare kan sojojin gwamnati da ke arewacin Habasha, inda Habashan ta zargi Eritrea da tura sojojinta cikin yankunanta. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga al'ummar Ukraine da kada su zaɓi sabon shugaba, inda ya zargi Vladimir Zelensky da gazawa wajen tattaunawa

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin daukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda daukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a kasar domin daukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan kasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu dauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke daukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasaso su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su rika zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Ah, a lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu.
4: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarinsu su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ba baki daya. To idan mutane suka ji haka, ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To ka ga tattalin arzikinsa zai ɗan tabu, wataƙila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani ɓangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare ka ga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu ka ga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kaɗan daga cikinsu za su tsawwala cikin harkar kuɗin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko ɗin kuma ka ga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a ɗaiɗaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kuɗin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashe wannan ka bata awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanke, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce wai a stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji, daga kafi ya fi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
6: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri. In da damuna takan yi wata 5 wata 6, yanzu damuna takan wasu wata 3 ne ba. Sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata 3 ma. Dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan kalkaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su ga yawa manoma akan dace. Ba zai taba yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
6: To ko me masana yanayi ke cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
7: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yansa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yiwu ya faru, da yiwu ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da Federal Government ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, tufa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kare jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba ba magana su gaba kida, ba information din ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma sama da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙana, masu hannu da tsaki, sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammani zai faru. In ka dauka mutum a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukan mu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganan wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aiki, kuma ya kamata a yi insha Allah.
6: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje
0: wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu jin shakata.

Suma da la da fata an nishadanci da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ci daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayan su kotu a Afrika ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yare na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da ta yi haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Rasha don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya

0: sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi, kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa, kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi, da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riƙa ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su rage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu.
4: Yawancin shekara hukumomi musamman kamar hukumar harsashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi harsashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan harsashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne. Ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe. Ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba. A'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi. Kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba. A'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka. In an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa. In aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu ce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da harsashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarihin Najeriya, ya bayyana cewa matsalar ɗumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar climate ciki har da ambaliyar ruwa fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To, a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma. Kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi wajen noma. To, kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun ɗan adam yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi ƙoƙarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gini akwai kiransa assessment shi ne a duba yanayi shin ba a haukan hanyar gudanar ruwa ba shin ba a haukan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba to idan mutane suka ji suka ɗauka to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ba baki daya to idan mutane suka ji haka kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza ka ba shi aiki guda biyu ne na farko ya samu inda zai zauna din sannan kuma yadda zai tashi din to kaga tattalin arzikin sa zai dan tabu watakila ya bar abu ne na abinci ya kuma zo an saka shi wajen gurin da zai je zauna sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan misali hanya ce akwai gada sai ta kare to kuma aka tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba to yanzu kaga kayan zai tsada saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi to wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi to kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa ya kamata a ce akwai plan akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari to a yi ƙoƙari a ɗinke shi ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe cikin fashe wannan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri amma mu duk da cewa batu ya ce wai stitch in time set 9 shine kar ka zo kana fargar jaji daga kafi ya fi magani daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinki shi ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje ya ci gonaki ya zo ya ci rayukan mutane to nan ne za a fara kawo musu da ya dauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa to kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko dauki ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi ba ku sani ba
0: muhallinka rayuwarka a halin da ake ciki kananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske saboda ba sau ɗaya ba sau biyu ba sun sha ganin hasashen yana tabbata Malam Zubairu Muhammad Burga karamin manomi ne kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido
2: hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona ya kan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara ta kan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi, da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yansa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi baya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa a sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da fara gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da take akai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kare jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba a ba magana su gaba kida, ba information ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an fadan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, ko masu ƙarana, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammani zai faru. In ka dauka mu a cikin mutum 100 da yau, ya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukan mu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aikin, me ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Tun gaida Nasiru Sani da wannan shiri. Zubar mu jin shakata.

0: lalibu mafitaka madarikicin gabashin Congo. Shugabannin kasashe da hukumomi a fadin duniya sun fara mayar da martani a game da harin da mayakan Houthi suka kaddamar a filin jirgin saman Riyadh na Saudiya jiya Asabar wanda ya sanar da rayukan mutane 12. Shugaban Amerika Donald Trump ya ce ba zai lamunci harin da mayakan na Houthi suka kai ba. A cewar sa zai tattauna da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman domin duba yiwuwar shigar Washington yakin. Ita ma majalisar dinkin duniya ta mayar da martani inda ta ce hakan barazana ne ga tsaron yankin gabas ta tsakiya. Hadakar kawancen nan da Saudiya ke jagoranta da kun shi kasashen Bahrain da Bangladesh da Comoros da Djibouti da Masar da Jordan da Kuwait da Pakistan da Qatar da Somalia da Sudan da Turkiya da kuma gwamnatin Yemen sun sha alwashin mayar da martani. Shi ma Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya jaddada aniyar Islamabad na kare tsaron Saudiya, yayin da India ma ta bayyana goyon bayan ta ga Riyadh. Tana ofisoshin jakadancin kasashen Amerika da Canada da Jamus da kuma Spaniya da ke Saudiya suka gargadi yan kasashen su da su guji zuwa filin jirgin saman na Riyadh. Gaban Amerika Donald Trump ya kira ga al'ummar Ukraine da su zaɓi sabon shugaba, inda ya zargi Volodymyr Zelensky da gazawa wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke da Russia tare da bayar da gudunmawa wajen hauhawar farashin man diesel a Amerika. Trump ya bayyana haka ne jiya Asabar kwana guda bayan ya sanar da cin yarjejeniya da shugaban Russia Vladimir Putin kan samar da man diesel ga kasuwannin Amerika da na duniya domin rage hauhawar farashin makamashin gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar a ƙasar a watan Nuwamba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Ga shirin mu na gaba.
1: Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan mako, za ku ji mu da yadda budaddiyar wasikar da jarumi Tijjani Asasi ya aike wa da abokan sana'arsa a masana'antar Kannywood ke ci gaba da janyo cece ku ce. Muna tafa da tattaunawa da mashiryi da kuma mai bada umarnin sabon shirin fim din Djama wanda aka kaddamar da shi a cikin makon nan. Akwai mu tafa da yadda sabon fim din jarumi Ajay Devgan wato Drishyam ke ci gaba da samar da zunzurutun kudi a masana'antar Bollywood. Waɗannan da ma wasu labaran nishadin nanan a cikin wannan shiri, sai a biyo mu. To madalla, za mu yaye kallabin shirin na wannan mako da yadda 'ya'yan masana'antar Kannywood ke ci gaba da mayar da martani kan budaddiyar wasiƙa da jarumi Tijjani Asasi wanda aka fi sani da Sangami ya aikewa abokan sana'arsa. A cikin wasiƙar, Tijjani Asasi ya buƙaci 'ya'yan masana'antar da kada su bari siyasa ta farraka su ko ta halin ƙaƙa. A cikin rahoton da wakiliyarmu Hawwa Kabir ta shirya mana, ta jiyo mana ta bakin wasu mashirya fina-finai da kuma jarumai kan wannan batu.
2: To madalla, abubuwa da dama sun faru a masana'antar film ta Kannywood da Nollywood a wannan makon. Amma zancen da yafi daukar hankali shine budaddiyar wasiƙa da jarumi Tijjani Asasi ya aika wa 'yan masana'antar akan su daina aibata juna saboda siyasa. Director Muktar Hassan yayi tsokaci akan zancen Asasi.
3: Maganar budaddiyar wasiƙa da Tijjani Asasi ya aiko wa duwani wanda yake masana'antar fina-finai ta Kannywood, idan na fahimci abin da yake nufi shine a zuwa haɗa kai ya zaman to an tafi ya daya madaurin ki daya. To wannan abu ne mai kyau idan da masana'antar za ta yin haka, domin halin gaskiya yanzu yadda masana'antar fina-finai ta Kannywood ta yi tasiri a wajen al'umma, ta yi tasiri a wajen 'yan siyasa, ta yi tasiri akan wajen masu kamfanoni da masu zuba hannayen jari da abubuwa da yawan gaske wanda 'yan masana'antar suke taka rawa. To idan suka dunkule din duk inda suka fuskanta a siyasance suka ce ga alƙiblar da ya kamata a bi, to wannan kasancewar su na jarumai a masana'antar fina-finai ta Kannywood din zai mata matuƙar tasiri wajen aiwatar da gwamnati da wasu abubuwa da dama na siyasa. To masana'anta za ta samu ci gaba ta wannan bangare ina kai irin wannan dunkulewar aka iya dunkulewa din to amma abu ne mai wahalar gaske a iya samun irin wannan a wannan yanayin da ake ciki yanzu na zafin siyasa sarara suna jam'iyyar APC mu ma muna goyen bayan jam'iyyar APC jarumai da yawan gaske su alinu da sauransu duka magoya bane na jam'iyyar APC su tijani gandu suna

To madalla har yanzu muna masana'antar Bollywood inda iyalai da ƴan uwa da abokan arziki har ma da abokan sana'a ke ci gaba da alhinin mutuwar fitaccen jarumi Nana Patikar wanda ya rasu yana da shekaru 75 a duniya a garin Sinagowa daya daga cikin manyan jaruman da aka fi sani a fina-finan India Patikar ya lashe kyaututtuka uku na fina-finan kasar India kuma ya shahara ne a fina-finan India masu wahala da kuma sarkakiya bayanai sun ce kafin rasuwar jarumin a Alhamis din da ta gabata an same shi ne a suma a gidansa tunda dai aka yi jana'izar sa a maraicen Alhamis din tare da cikakkiyar girmamawa daga gwamnati a gidan gonar sa dake birnin Pune Prime Minister Narendra Modi wanda ya jagoranci ta'aziyar jarumin Ya yabe shi a matsayin tsayayyen namiji mai kokari kan kare abin da ya aminta da shi. Cikin jaruman da suka aike da sakon ta'aziyar su zuwa yanzu akwai Akshay Kumar wanda ya taba fitowa da jarumin a cikin film din Welcome sai kuma Amita Bachchan da dai sauransu.

0: fasinjoji fifiko, to sai dai matakin bai barke ƴan adawa ba, domin kuwa sun mayar da martani inda suke tambaya ko rangwamen na dan lokaci zai iya magance matsalolin da suka shafi tsadar rayuwa. Bayan jam'iyyar ADC ta kaddamar da kwamitin yakin neman zabenta a wannan juma'a ne, muka ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawunta, watan Faisal Kabir.
1: Mu ba irin wannan saukin muke nema a talakan Najeriya ba, ba saukin kwana 30 muke nema mishi ba. Muna nema mishi sauki ne na dindindin, wanda da jihi da jikoki da tattaba kunni kowa zai amfana. Domin bayan kwana 30 din ai akwai Najeriya. To kuma sai a dawo a ci gaba da shan wahala kenan. Kuma kar fa ka manta fa wannan ragin gaba ɗaya da gwamnatin tarayya ta yi fa ragi ne na naira 50. Abinda suka ce ba ana saida mai akan naira 1,350. To kaga ragin naira 50 aka yi kenan. Kuma hakan ma ba za ka samu saukin ba sai ka je inda yake da gidan mai na NNPC, wanda mafi akasari ƙananan hukumomin da suke Najeriya a cikin kaso 100-80 ba su da wannan gidan mai na NNPC.
2: Ko wani irin sauki za ku samu a talaka wanda ya fi wannan?
1: Saukin da za mu sama mai shi ne za mu dawo da tallafin man fetur 100%. Domin talaka ya samu sauki, yanda da talaka yake samun man fetur a naira 200-220, talaka ya dawo ya ci gaba da samun shi a wannan farashin ko ƙasa da wannan farashin, domin kayan masarufi su sauko, tafiye-tafiye su sauko, kuma na dindindin fa, wanda har jikoki da kakanni da tattaba kunni sai sun amfane shi. Wannan shine abin da Alhaji Atiku Abubakar yake nema samuwar talakan Najeriya, ba sauki na kwana 30 ba, wanda bayan kwana 30 din za a ci gaba da shan wahala kuma saukin yaudara.
0: Yayin da ake muhawara kan yadda wannan mataki zai amfani a Najeriya, wasu kuwa na ganin gwamnatin Tinubu tana kokarin rage wa jama'a wahala. Domin kuwa daga bangaren masu goyon bayan gwamnatin kasar kuwa, wata kungiya mai suna Tinubu Maste ta bayyana goyon bayanta ga ci gaba da mulkin shugaba Bola Tinubu. Kungiyar na ganin cewa shugaban kasar yana gudanar da ayyukansa duk da kalubalen da ake fuskanta, inda ta ce ba a yayata irin ayyukan alkhairi da gwamnatin ke yi, lamarin da ya sa al'ummar kasar suka jahilci kyawawan manufofinta. To amma menene hujjojin da suke bayarwa wajen kare matsayinsu? Ga injiniya Ibrahim Sa'idu Uba a zantawarsa da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar.
3: Gaskiyar magana, a matsayinmu ne ƴan Najeriya waɗanda muna cikin wannan ƙasa, kuma muna bibiyar dukkanin irin kokari da wannan gwamnati take yi tun daga abin da ya shafi harkokin gina sufuri, lafiya, ilimi, da kuma musamman mai da hankali da aka yi wajen gyara tattalin arzikin Najeriya. Sai mu ga ya kamata a matsayin mu na ƴan ƙasa mu fito, idan wani bai fahimci abin da wannan gwamnati take ba, ya zo da wani tsari wanda yake cewa shugaban ƙasa ya tafi. To mu kuma da muka fahimci abin da yake ko muke gani a zahirance ba labari ba, kamata a ce mu fito da wani tsari, mu kuma da zamu ce wannan shugaban ƙasa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu zama daram.
4: Wahalan da ɗan Najeriya yake ciki da dama kuma suke ganin ai mutum ya yi aiki baya buƙatan sai an ma mishi tunanin ya ci gaba da zama, ku kuna ganin akwai ma abin da za ku faɗa sabo da wanda ɗan Najeriya ka saba gani?
3: To alhamdulillah, kasan shi tsarin shugabanci ko jagoranci ko ina a duniya, akwai wani tsari da ake cewa public enlightenment, ma'ana ilimantar da al'umma. Shi kuma aiki da ya shafi gwamnati, magana ta gaskiya, kowa da yake Najeriya nan ba zan ce muke na dakwar alƙawarraka ba, a'a magana muke na aikin a zahirance ga suna a bayyane. Watakila yanzu misali zan baka, ana yin ayyuka da suka shafi sufuri waɗanda suke aka ɗauki aikin mambila, wanda yanzu haka yana tafiya. To kaga watakila wanda ba ɗan mambila ba ko bai san mambila ba, bai ma san ina ne hanyar mambila ba, idan baka fito ka ilmantar da shi cewa akwai wani aiki mai muhimmanci wanda zai taimaki al'umma a yankin mambila da ake yi, kuma watakila ga hotonsa, kuma kana ba shawara idan yana da ɗan uwa ko wanda ya sani wanda yake a yankin mambila, ya kira shi zai tabbatar masa da ana wannan aiki a mambila. To kaga ilimantar da al'umma akan irin wannan ayyukan da ake yi shine muka sa a gaba, domin mutane su fahimci cewa zama daram ɗin shugaban ƙasa alheri ne, musamman idan muka samu nasara a karo na biyu.
0: Wannan shine ra'ayin masu goyon bayan shugaba Tinubu. To sai dai a siyasa, goyon baya da suka suna cikin abin da ke taimakawa jama'a wajen tantance manufofin gwamnati. Yanzu kuma mu koma ga wani hukunci da ke da tasiri ga shirye-shiryen jam'iyyun siyasa na babban zaben 2027. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce jam'iyyun siyasar da suka saba wa tanajin doka kan rajistar membobin su

0: Sakamakon rahotanni na shigar sojojin Eritrea a cikin yankin Tigray na kasar Habasha, gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawanci yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da dalar Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta gini bisau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba, sakamakon matsaloli da ka iya fin karfinta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umar Sissoko Embalo, wanda ke gudun hijira, shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a, kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da shekaru 85, wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da amincin da shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaƙi a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaka da kungiyar Tarayyar Afrika AU ta kaddamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar na tsakaita wuta da ke jefta durkushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Garika.
1: Mun gode Hauwa da wannan dawainiya. To a yau dai abokina Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata daya da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda tun kafin in da kufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa nayi arba da abokina Bala. Ban ma bari ya ƙara so ba nace, abokina naji dazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata daya. Ya lamarin ya riske ka. Kai abokina, ai tunda naji labarin na fara shirya tafiyata, nace bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata daya ya ƙare. Domin idan nayi jinkiri sai in ji an ce lokaci ya kure. To Bala, nace masa, kana ganin wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tunda har an ibar mai lokaci? Ai duk abin da ya rage wa mutum kudin da yake kashewa albishir ne, in ji Bala. Amma tambaya ta ita ce, idan an rage mana kudin fetur na wata guda, sauran lokutan fa yaya talaka zai yi da ransa wanda aka rage masa dan kankani? Nace da Bala, to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan, ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko? Bala ya ce, hakika kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata daya dai kwanaki 30 ne, to amma wahalar talaka ba ta da ranar karewa. Idan an gama rangwamen mai zai faru, za mu koma inda muka fito ne? Ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara, ba sai an gama wata daya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba. Nace, kai Bala, amma ka kuma bar mu da tambaya guda. Ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran bukatun rayuwa? Bala ya ce, ai abokina, a dai ya sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye. Nace masa, waye na ƙauyen kenan? Amma kafin ya bani amsa sai wayarsa ta yi ƙara. Yana kallo na ya ce, kai Hajiya ta murɗa zoben nan, gida na yi. Ina dariya. Nace, na barka lafiya. Shi ma cikin dariya ya ce, bi salam abokina. To a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilinmu na Abuja Najeriya, Muhammad Sani Abubakar, da ka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To madalla, an gaishe da Michael Kudisin. Kafin mu sallama da ku, za mu dan saurari wannan sauti daga Hassan Alhassan Sulaja.

To madalla an gaishe da wannan mawaki daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen shirin na wannan yammaci inda aka ji cewa rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kashi masu dauke da makamai 36 tare da ceto sama da mutum 50 da aka yi garkuwa da su a sassan kasar. Mun kawo labarin bakin haure sama da 130 da aka tabbatar sun mutu inda sama da 80 suka bace bayan kifewar wani kwalekwale a gabar tekun kasar Djibouti. Sai kuma Saudiya da ta tabbatar da dakile sabon harin filin jirgin saman Riyadh na Saudiya sa'o'i kadan bayan kazamin harin da mayakan Houthi suka kai wanda ya ajalin mutum 12. To madadin abokan aiki Hassan Al-Hassan Sulajai sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wanda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar. Yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da ba su ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kaɗai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Nawal Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
2: Hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A A lokuta da dama, watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai ƴan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yuwar ƴan fashi ko kuma akwai ƙusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kamar tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kamar ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
4: Yawanci shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
3: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai ƴan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yuwar ƴan fashi ko kuma akwai ƙusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kamar tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kamar ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an je an yi ruwan kaga sai kai amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET, ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'ar da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Talhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noman da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment shine a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki ɗaya. To idan mutane suka ji haka, kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu inda zai zauna ɗin, sannan kuma yadda zai tashi ɗin. To kaga tattalin arzikin sa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma zo an saka shi wajen guri da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu kaga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har ya kai ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba, muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka ga an zo an liƙe ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki, to za ka ga cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce a stitch in time saves 9, shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi yafi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a ɗaga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata ya kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka, rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
2: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe, bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainan iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sai iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
1: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yansa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda saƙon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa saƙo ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da fara gaman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kare jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fara so dai a labaru, to ba ka kare jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba ba magana su gabaki da ba information din ma baya zuwa. To abin da ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya saƙon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma saƙon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So za ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙarana, masu hannu da tsaki, sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka ɗauki a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumominmu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su ɗauki matakin da za su yi. Tunda wani abu ne wanda mutum shi ɗauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ban amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan abu, kuma ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: Madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kashe masu dauke da makamai 36 tare da ceto sama da mutum 50 da aka yi garkuwa da su a sassan kasar. Mun kawo labarin bakin haure 139 da aka tabbatar sun mutu inda sama da 80 kuma suka bace bayan kifewar wani kwalekwale a gabar tekun kasar Djibouti. Sai kuma wani sabon hari da hukumomin Saudiya suka tabbatar an kai filin jirgin saman Riyadh. Sai dai an samu nasarar kakkabo shi bayan sa'o'i bayan kazamin harin da mayakan Houthi suka kai wanda ya sanadin mutuwar mutum 12. Tuma da laza mu shakata da wannan.

Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na Radio France International. Barkamu da sake haduwa ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke mayar da hankali kuma ya kawo muku manyan labaran siyasa da sharhi kan abubuwan da ke wakana a fagen siyasar Najeriya da sauran sassan Afrika idan hali yayi. Abokin ku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabun. A yau za mu duba matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar na rangwamen farashin man fetur na tsawon kwanaki 30 da martanin 'yan adawa. Sannan za mu waiwayi hukuncin kotun koli da kuma matsayin hukumar zaben Najeriya INEC kan jam'iyyun siyasa da suka saba ka'idojin mika rajistar mambobinsu da dai sauran batutuwan da muka tanadar muku a shirin. Sai a gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin dandalin siyasa. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa musamman farashin man fetur da sufuri, gwamnatin kasar ta sanar da wani mataki na rage nauyin da ke kan al'umma. Gwamnatin ta ce za a sayar da man fetur bisa rangwame a gidajen mai na kamfanin man fetur na kasa watan NNPC na tsawon kwanaki 30 tare

0: Karar zaben shekarar 2027 rahotanni sun nuna cewa sabanin da ke tsakanin bangarorin siyasa a jahar a cikin jam'iyya mai mulki ya kara fitowa fili har wasu ƴan majalisar dokokin jahar suka sanar da ficewar su daga APC a cikin wannan yanayi ne karamin minista a ma'aikatar tsaron Najeriya kuma tsohon gwamnan Zamfara Bello Muhammad Mutawalle ya magantu kan bukata da muhimmancin haɗin kai a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar a jahar
1: Eto ka san kowa da yadda yake duka tashi siyasa wasu suna duka wani abu na daban na personal wanda shike sa ana samun matsala koda a cikin gida amma wasu suna tunanin cewa su dole inda sha'awar su take can take to kuma kaga dan adam ba za ka isa ka tusa samun shi abin da ba shi bane saboda haka dole ne a cikin gida jahar Zamfara mu dawo mu haɗu ga baki ɗayan mu inda tsakanin mu da Allah muke mu zo mu yi APC ta tsakani da Allah babu kissa babu munafici domin yin wannan kissa da munafici ita za ta kawo cikas ga samun nasarar APC a jahar Zamfara amma idan duk mun aje abin da an gare mu da wani abu na interest ko wani abu mu dawo mu yi APC to shi zai sa a samu nasara idan ma an samu nasara in ma da an koma kuma ai ta fada din to a koma ai ta fada amma ga yanzu ba lokaci ne na jidali ba ba mu lokaci bane na fada ba lokaci bane na wannan yayi wannan wannan lokaci ne na a zo a ga yadda za a hadu domin a samu nasara kuma yadda ka wadi yanzu muna da tsofaffin gwamnoni kaga akwai Yalima akwai Mahmud akwai Abdulaziz akwai Gani ga kuma shi Dauda gwamnati mai ci yanzu kenan mutum biyar wanda yake babu ina tunanin wata jaha wadda adda wannan arziki irin jahar Zamfara na duka shugabanni ana wuri daya to a ce kuma an samu matsala
0: daga siyasar jami'u bari mu ji abin da talakawa ke cewa kan batutuwan da suka shafi siyasa da rayuwarsu ta yau da kullun

0: Sakamak kwarar hotanni na shigar sojojin Eritrea cikin yankin Tigray na kasar Habasha. Gwamnatin kasar ta kara matsalan ba ta fuskar diplomasiya. Wani sabon kawancin yanki ya bayyana yayin da kasar Masar ta karbi bakuncin taron koli tare da Eritrea da Somalia da kuma kasar Sudan. Wannan kawanci yana da burin yakar manufofin Habasha na samun iko a tekun Maliya da kuma kogin Nilu. A wani labarin kuma da rabuwar kawuna ta fuskar siyasar yanki ta kara girma yayin da Algeria ta yanke alaka da hadaddiyar dalar Larabawa saboda zargin tsoma baki a al'amuran yankin Sahel. A bangare guda kuma Morocco ta fada da yarjejeniyar tsaron da ke tsakanin ta da dalar Larabawar. Ita kuwa hukumar zabe ta Guinea Bissau cewa ta yi ba za a iya gudanar da zabuka masu zuwa akan lokacin da aka tsara tun da farko ba sakamakon matsaloli da ka iya fin karfin ta da suke da nasaba da fasaha. Rigingimin siyasa sun tsananta bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta hana tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Embalo wanda ke gudun hijira shigowa kasar domin yin takara kan abin da ta bayyana dalilai na tsaro. To a wannan Juma'a kwamitin Nobel na kasar Norway ya bada lambar yabon zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 2026 ga alkaliyar nan yar kasar Afrika ta Kudu kuma tsohuwar shugabar hukumar kare haƙƙin dan adam ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ke da shekaru 85 wato Navi Pillay. Kwamitin ya jaddada muhimmiyar rawar da ta taka wajen tabbatar da amincin da shugabannin kasashe da kuma gurfanar da masu aikata laifukan yaƙi a duniya. Bari mu karkare da wannan labari da ke cewa wata tawaga da kungiyar tarayyar Afrika AU ta kaddamar da tattaunawar gaggawa ta diplomasiya domin ceto yarjejeniyar tsakaitauta da ke tabbatar da rukushewa sakamakon sabbin fada da suka sake barkewa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Michael Garika.
1: Mun gode Hauwa da wannan dawainiya. To a yau dai aboki na Bala ya zo ne da batun rangwamen farashin man fetur na wata ɗaya da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda tun kafin inda kufa aiki yayi ta nana ta batun. To ina saukowa na yi arba da aboki na Bala. Ban ma bari ya ƙaraso ba na ce, aboki na ji ɗazu kana ta magana akan gwamnati ta ce za a samu rangwamen man fetur na tsawon wata ɗaya. Ya lamarin ya riske ka. Kai aboki na. Ai tunda naji labarin na fara shirya tafiyata nace bari in yi amfani da wannan rangwame kafin wata ɗaya ya ƙare domin idan nayi jinkiri sai in ji an ce lokaci ya ƙure. To Bala nace masa kana ganin wannan rangwame zai taimaka wa jama'a kenan tunda har an ibar mai lokaci ai duk abin da ya rage wa mutum kuɗin da yake kashewa albishir ne in ji Bala amma tambayata ita ce idan an rage mana kuɗin fetur na wata guda sauran lokutan fa yaya talaka zai yi da ransa wanda aka rage masa ɗan ƙanƙani nace da Bala to ai kana ganin ya kamata a kula da yadda rangwamen zai amfani talakawa kai tsaye kenan ko kuma babu iyakance lokaci kenan ko Bala ya ce hakika kuma ina son gwamnati ta tana cewa wata ɗaya dai kwanaki 30 ne to amma wahalar talaka ba ta da ranar ƙarewa idan an gama rangwamen mai zai faru za mu koma inda muka fito ne ni dai ina ganin ya kamata a lissafi tun kafin a fara ba sai an gama wata ɗaya kuma sai a ce mu gode wa rangwamen ba nace kai Bala amma ka kuma bar mu da tambaya guda ta yaya za a tabbatar da cewa rangwamen ya rage wa jama'a nauyin tsadar sufuri da sauran buƙatun rayuwa Bala ya ce ai aboki na a dai ya sha'ani kawai wai an cuci na ƙauye nace masa waye na ƙauyen kenan amma kafin ya bani amsa sai wayarsa ta yi ƙara yana kallo na yace kai Hajiya ta murɗa zoben nan gida nayi ina dariya nace na barka lafiya shi ma cikin dariya yace bi salam abokina to anan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin wakilin mu na Abujan Najeriya Muhammad Sani Abubakar da ka fatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To madalla an gaishe da Michael Kudisin kafin mu sallama da ku za mu dan saurari wannan sauti daga Hassan Alhassan Sulaja.

To madalla an gaishe da wannan mawaki daga arewacin Najeriya da shi muka kawo karshen shirin na wannan yammaci inda aka ji cewa rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da kashe masu dauke da makamai 36 tare da ceto sama da mutum 50 da akai garkuwa da su a sassan kasar. Mun kawo labarin bakin haure sama da 130 da aka tabbatar sun mutu inda sama da 80 suka bace bayan kifewar wani kwalekwale a gabar tekun kasar Djibouti. Sai kuma Saudiya da ta tabbatar da dakile sabon harin filin jirgin sama Riyad na Saudiya sa'o'i kadan bayan kazamin harin da mayakan Houthi suka kai wanda ya ajalin mutum 12. To madadin abokan aiki Hassan Al-Hassan Sulajai sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Lar da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a wani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasar rayu kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan karibin la Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai retire kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilanmu, akwai na sakaci na shugabanninmu, akwai sakaci na majibintan lamuranmu a yankinmu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, wannan abun su ne abubuwan da za a yi tambaya a kai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya, me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a ɓoye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake yinsa ba, abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji. Saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki, tunda kamar yadda na ba da misali yau har yau din nan yaran da aka sace a barugunar ta jihar Naija suna hannun 'yan ta'addan nan har yau. Sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau din nan suna hannun 'yan ta'adda, kuma ba mu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan 'yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Makele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya 'yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun ƙawancen ƙasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar 'yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun ƙawancen sun kai hare-hare fiye da sau 1000 guda tare da lalata ta jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthin sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: wani batu mai daukar hankali matuƙa a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fantsama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 bayan harin na Hamas Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harhare a Gaza wanda alkalman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harhare ko kuma kwance damarar Hamas
1: Allah dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ki sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhare kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garbafuntuwa
6: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi duk abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayyaki da mayakan Houthi abin da yasa akai wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin faɗa in aka diba za a iya fahimci kansu abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gurekin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman
0: tuni dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450 ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu sakkowa Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani
7: wannan sakkowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
8: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a cikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bai getse ba baranta na dawa yanzu haka take nuna
7: ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani
9: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da wasu kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
7: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da Magaran da ya sheda mana.
10: Yanzu haka da nake bazance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
7: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin Bogajen da Magaram wanda ya halarci wannan taro.
11: To wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya.
7: Tuni manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonar su kar makiyayan su musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Malik kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal bayan da birnin ya shafe watanni a hannun ƴan tawaye. Kudike bayanai sun ce ƴan tawayen a radin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katunan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 103 da ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
12: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
13: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 103 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rajista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
12: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai sai Zainab ta ce
13: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe sai a saka a yanar gizo.
12: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
14: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
12: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
15: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
12: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa mahukuntan ƙasar ne ke tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duwala sakataren lafiya na ƙasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa ƙasar. To karan farko tun bayan ɓacewarsa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen ɗan jarida kuma ɗan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
16: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
17: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali, hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
1: Har da dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanikayi. Majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Kuda yake wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba ga rahoton Hauwa Halliru Gunguzu.
18: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tsinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR ya yi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai.
19: Sur la sécurisation de la province.
20: Bisa abin da ya shafi batun man fetur a yi
4: duba dangane da karin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikin sa ba a kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep gwamnati ta bada tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cin makalubale da yake fuskanta wajen fitar da man
18: lamarin da yi bai wa al'ummar kasar dadi ba
19: to in ko haka ne su waɗannan ƴan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba
18: abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi
1: yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man amma fa na tsawon wata daya kacal batun da ya janyo cece kuce a sassan wannan ƙasa ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara
7: to sai dai tuna ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go yace ko da gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta
20: dama wannan fa abin da zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata kuma ba su niyya ba so da haka ina kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbata cewa sun koru wannan gwamnati domin a samu da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba
7: a nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da saukin mai da ta yi Nusa Tanko guda ne daga cikin haduman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC
21: bacin wata ɗaya she me shikenan kuɗin mun ya sauka kenan ai wannan yaudara ce
7: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedele bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
1: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya dauka na gyara yanayin aikin su inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya bukatun su ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashinsu. A Juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabil Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayarta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
18: Alƙaliya Nabil Pele yar Afrika ta kudu ta jagoranci shari'ar kisan ƙare dangin Rwanda baya ga jagorantar zaman kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙare dangi a Gaza ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pele mai shekaru 85 wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙare dangi kan ƴan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana ta a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jorgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabil Pele a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICJ a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabinta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pele ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar ƴancin waɗanda ke fuskantar
1: Har zuwa Juma'ar da ta gabata musayaro ta na tsananta tsakanin mayakan ƴan tawayen Houthi na Yemen waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh didi lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin ɓangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karɓe dukkanin yankunanta da ƴan tawayen suka kwaci ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata. To gabanannen na ɗaya tabarma shirin bari mu waiwayi mashigin Hormuz inda a Juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi. La duka kuma a nan shirin na muzagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
2: karatu.
7: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Al-Hassan Sulaja ya riga ya sanya mana waƙar da zamu saurara bisa kai Hassan gare ka.
2: Ka kai shi gon karatu. Tijan isa iyan kamar sai

Rica. Que ganhe segundo carato. E aí para a maré aí.

0: gajerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Laraba. Da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayu kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar kan hakan Karibullah Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci
2: mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu akwai na sakaci na shugabannin mu akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na

0: lokacin cika shekaru 3 da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
1: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 Bayan harin na Hamas, Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harahara a Gaza, wanda alkalaman hukumomi suka nuna cewar sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu, ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda, bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta, amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harahare ko kuma kwance damarar Hamas.
0: Haka dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
2: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata kasa wadda za ta iya kawo kasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun kasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake tsakanin ƴan Houthi da kasar Saudiya idan aka ce kasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda kasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba mutum muhimmancin rashin yin hada in aka diba za a iya fahimci kansu abinda zai iya je ya dawo
0: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gudukin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman
3: tana dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450 yanzu yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransa sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse masu zanga-zangar dai yana zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi aka ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransa dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a kasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar karancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun
0: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu saukowa Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani
4: wannan saukowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba dan haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tunan manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
5: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a cikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bai getse ba barantana dawa yanzu haka take nuna
4: ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani
6: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da wasu kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
4: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulani da magaran da ya sheda mana

fica. Caguei, chegou um carato. E aí, para a maré, aí.

0: da masu tsare-tsare din nan akwai ticaba madan akwai ticaba yaya akai su koya
1: kuma dalla haka yake dan marayan jaskinan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar sai har mai kan huti a Saudiya da aka ji cewa ya cika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12 wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13 to madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Hassan Al-Hassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sadana da ku Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International

0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar ƙasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a lar fadda ta gabata. An yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka. A wani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda, yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayu kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba. Kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowane bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan karibin la Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai retire kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilanmu, akwai na sakaci na shugabanninmu, akwai sakaci na majibintan lamuranmu a yankinmu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, wannan abun su ne abubuwan da za a yi tambaya a kai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya, me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri, ba a ɓoye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake yinsa ba, abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji. Saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki, tunda kamar yadda na bada misali yau har yau din nan yaran da aka sace a barugunar ta jihar Naija suna hannun 'yan ta'addan nan har yau. Sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau din nan suna hannun 'yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa dakarun gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan 'yan tawayen Tigray, tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Makele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya 'yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU, tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun ƙawancen ƙasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar 'yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun ƙawancen sun kai hare-hare fiye da sau 1000 guda tare da lalata ta jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na dauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthi sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: wani batu mai daukar hankali matuƙa a wannan mako da muke ban kwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fantsama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 bayan harin na Hamas Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harhara a Gaza wanda alkalman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harhare ko kuma kwance damarar Hamas
1: dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa.
6: Wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi duk abin da ya kamata a fadi ba yi shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine ishu na cewa ko Isra'ila ko wata kasa wadda za ta iya kawo kasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun kasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake tsakanin ƴan Houthi da kasar Saudiya idan aka ce kasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda kasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin fada in aka diba za a iya fahimci kansu abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gudaki mahukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga daira Hotan Nura Ado Suleiman.
0: Tuni dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a ƙasar. Lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa. Yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa a cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a kasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar karancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya. Tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu sakkowa Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani
7: wannan sakkowar makiyaya ta ba zata dai ba a saba ganin ta ba don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
8: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabki da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bai da tsiba barantana dawa yanzu haka take yin na
7: ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani
9: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
7: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin fulanin da magaran da ya sheda mana.
10: Yanzu haka nake bazance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
7: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajen da magaram wanda ya halarci wannan taro.
11: To wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya.
7: Cini manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonar su kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Mali kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal bayan da birnin ya shafe watanni a hannun ƴan tawaye. Kudiki bayanai sun ce ƴan tawayen a radin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katunan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 300 da ke da damar kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
12: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
13: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rajista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
12: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai sai Zainab ta ce
13: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
12: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abinda shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
14: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
12: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
15: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
12: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta faɗa a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa mahukuntan ƙasar ne ke tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duwala sakataren lafiya na ƙasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa ƙasar. To karan farko tun bayan ɓacewarsa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen ɗan jarida kuma ɗan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
16: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
17: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali, hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
1: Har yau dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanin kayi. Majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Guda kyau wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba ga rahoton Hauwa Halliru Gungunzu.
18: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR ya yi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai
19: sur la sécurisation de l'approvisionnement.
20: Bisa abin da ya shafi batun man fetur ayi duba dangane da ƙarin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikinsa ba. A kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban. Kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep. Gwamnati ta ba da tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cimma kalubale da yake fuskanta wajen fitar da man.
18: Lamarin da bai yi wa al'ummar kasar dadi ba.
21: To in ko haka ne su waɗannan 'yan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba.
18: Abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi. Yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger, nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man, amma fa na tsawon wata ɗaya kacal, batun da ya janyo cece-kuce a sassan wannan ƙasa. Ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara.
7: To sai dai tuna ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga, saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima, shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki, wato Tinubu must go, ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta.
22: Dama wannan ba abu ne wanda zai yi, kawai political will ne babu, wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama wa jama'a sauƙin da suke bukata, kuma ba su yi niyya ba. So da haka ina kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbatar cewa sun kori wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato ladifi na dindindin ba na wucin gadi ba.
7: A nasu ɓangare ƴan jam'iyyar adawa a ƙasar tambayar da suka miƙa wa gwamnati ita ce ina makomar ƴan ƙasar bayan wata guda da samar da sauƙin mai da ta yi nusa Tanko, guda ne daga cikin haduman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC.
23: Bacin wata ɗaya sai me shikenan kuɗin man ya sauka kenan, ai wannan yaudara ce.
7: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedeli, bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
18: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani, bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya ɗauka na gyara yanayin aikin su, inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya buƙatun su, ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashinsu. A Juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabi Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayarta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
24: Alƙaliya Nevi Pele, yar Afrika ta Kudu da ta jagoranci shari'ar kisan ƙare dangin Rwanda, baya ga jagorantar zaman kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙare dangi a Gaza, ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pele, mai shekaru 85, wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙare dangi kan 'yan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana ta a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam, baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jorgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabi Pele a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICG a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabin ta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pele ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar 'yancin waɗanda ke fuskantar duniya.
18: Har zuwa Juma'ar da ta gabata, musayar wuta na tsananta tsakanin mayakan 'yan tawayen Houthi na Yemen, waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh, didi lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin ɓangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karɓe dukkanin yankunanta da 'yan tawayen suka kwaci, ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata. To gabanannen na ɗaya tabarma shirin, bari mu waiwayi mashigin Hormuz, inda a Juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin, duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi.
1: Kamadalla duka kuma anan shirin namu zagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
7: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Al-Hassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa faifai Hassan gare ka.
2: Ka kai shi gon karatu. Tija in sa iyan ke mana jaye san. Na wai kiri ga ije aje ka gane yaro in an kara.

的，可给些功课了住。哎呀，巴拉马的哎。

0: da masu tsare-tsare din ran akwai tica ba, ba dan akwai tica ba, yaya akai su koya.
1: Tuma dalla haka yake dan marayan Jos kenan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar sai har ya kan huti a Saudiya da aka ji cewa ya jika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12 wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13 to madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Hassan Al-Hassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: ka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata inda suka ce ta haka ne kadai za a kawo karshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron kasar. Yan tawayen hutun sun zargi Saudiya da kai hare-hare inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana sakamakon harin na Saudiya.
1: Wani batu mai daukar hankali matuka a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru 3 da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fantsama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya. Ga kuma rahoton Kamis Sale.
2: Shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi kwa da wasu 251. Bayan harin na Hamas, Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da hare-hare a Gaza, wanda alkalman hukumomi suka nuna cewar sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu, ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda, bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta, amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai hare-hare ko kuma kwance damarar Hamas.
1: Dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa hare-hare kan Saudiya. Matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta, ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki, duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin. Kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garbafuntuwa.
3: Wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wannan hadaka, yana da karfi, yana da muhimmanci sosai, amma babban abin shi duk abin da ya kamata a fadi ba a yi shi ba dan a yi yaki da mayakan Houthi. Abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine ishu na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita aka yi, kuma Turkiya kuma mun ga yadda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare, to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kaɗai take da makaman nuclear. Mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya. Idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin, abu ne wanda zai sake dagulewa, saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa. Dole ne a zauna a diba wannan abin, diba muhimmancin rashin yin faɗa. In aka diba za a iya fahimci abinda zai iya je ya dawo.
1: Can a Faransa, ɗalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27. A gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro. Gurekin mahukuntan ƙasar ta Turai sun ce suna ƙoƙarin shawo kan matsalar. Ga dai rahoton Nura Ado Suleiman.
4: Tuni dai jagororin zanga-zangar ta ɗalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar, inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta ɗalibai da ke zama mafi girma da aka gani a ƙasar, lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu, lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa, yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar, da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
1: A jamhuriyar Nijeriya fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu, wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai makiyayan na ƙorafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke, wanda ya tilasta musu saukowa. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Wannan saukowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba, don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo. Sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban, kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
6: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro. Yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu, garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki, wani gadan shi ma bai tsaye ba, barantana dawa yanzu haka take yinna.
5: ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage cewa

0: kullum suna shiga tsakani.
1: Nan ga za su huce sai su bari sai da dare, sai su zo su mamaya cikin gona, tunda a wancan satin ma da dare sai da wasu kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo.
0: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani ba ne ya sa ƙungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta. Kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu, sarkin Fulanin da Magaran da ya shaida mana.
2: Yanzu haka da nake bazance can gabas kin babu ruwa, babu ciyawa. Akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi ba, kuma an yi da su kada a zo, kuma dole ne saboda babu ruwa, babu ciyawa.
0: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin Bogajen da Magaram wanda ya halarci wannan taro.
3: To wannan shine muhimmin zaman da ake to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lahiya.
0: Tuni manoma suka himmatu wajen tattara kayan gonarsu kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
4: Can a Mali kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal, baya da birnin ya shafe watanni a hannun ƴan tawaye. Kudike bayanai sun ce ƴan tawayen a radin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙalimin hukumar zaben ƙasar INEC ne yake nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katinan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 300 da ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027. Ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
5: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
6: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
5: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
6: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
5: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abinda shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
7: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
5: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
8: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
5: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
4: To daga Kenya kuwa mahukuntan ƙasar ne yake tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duwala sakataren lafiya na ƙasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa ƙasar. To karan farko tun bayan ɓacewarsa a ƙarshen watan Agusta, mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen ɗan jarida kuma ɗan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
9: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
10: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali, hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
4: Har da dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a ƙaƙanin kayi. Majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Guda kyau wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba. Ga rahoton Hauwa Hallar Gungunzu.
11: Min
4: Ministan Man Fetur na Niger Hamadu Tinni da ya bayyana a zarran majalisar mashawartan wato CCR yayi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai.
11: Sur la sécurisation de la province.
12: Bisa abin da ya shafi batun man fetur ayi duba dangane da karin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikin sa ba. A kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban. Kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep. Gwamnati ta ba da tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cimma kalubale da yake fuskanta wajen fitar da man.
4: Lamarin da ya bayi wa al'ummar kasar dadi ba.
13: To in ko haka ne su waɗannan 'yan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba.
4: Abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi. Yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger, nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man, amma fa na tsawon wata ɗaya kacal, batun da ya janyo cece-kuce a sassan wannan ƙasa. Ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara.
0: To sai dai tuna ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga, saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima, shugaban wata tafiyar gwagwarmaya da ke neman tankadar da Tinubu daga kan mulki, wato Tinubu must go, ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta.
14: Dama wannan fa abu ne wanda zai yi, kawai political will ne babu, wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata, kuma ba su yi niyya ba. So da haka ina kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbatar cewa sun kori wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a, wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba.
0: A nasu bangare, yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da sauƙin mai. Da Tainusa Tanko guda ne daga cikin haduman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC.
15: Bacin wata ɗaya she me shikenan kuɗin man ya sauka kenan, ai wannan yaudara ce.
0: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedeli, bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
4: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani, bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya ɗauka na gyara yanayin aikin su, inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya buƙatun su, ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashinsu. A Juma'ar da ta gabata ne, kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabi Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayarta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
16: Alƙaliya Nevi Pele, yar Afrika ta Kudu da ta jagoranci shari'ar kisan ƙare dangin Rwanda, baya ga jagorantar zaman kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙare dangi a Gaza, ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pele, mai shekaru 85, wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙare dangi kan 'yan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana ta a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam, baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jorgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabi Pele a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICJ a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabin ta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pele ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar 'yancin waɗanda ke fuskantar duniya.
4: Har zuwa Juma'ar da ta gabata, musayar wuta na tsananta tsakanin mayakan 'yan tawayen Houthi na Yemen, waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh, didi lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin ɓangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karɓe dukkanin yankunanta da 'yan tawayen suka kwaci, ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata. To gabanannen na ɗaya tabarma shirin, bari mu waiwayi mashigin Hormuz, inda a Juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin, duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi. Kamar da Allah duka-duka kuma anan shirin na muzagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
0: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Al-Hassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa kai-kai. Hassan gare ka.
17: Ka kai shi gon karatu. Tita isa iyan ke mana sai san

トなんか隠れてこんからと、いやいパラマレー